Mese se rade nam ni di fo so kasa wo ho ah. Ya ni ma ni nyene ni dane. Abusia me fa no pa yi akwanya eso. Na me fa momo number na ebu amanya me adwuma yi ayekese. Apeja. Ejia da safi dontodie mu. Ebu ebu ekwa to bebi ekwa nie no. Ma me fa akwanya eso na me fa number na ma wo nso. Na ayeye die biara wo so ekuta obi ara no. Wo awrade adwuma yi wate. Erade be shawa ni onyam. Erade be shawa ni onyam. Number ni 055 788 2425 055 788 2425 Wakasa Abu Shayen Tia Hotel. Ye bana ye ni apam for Edin Komona ni a hobby and radi for Afa Radio Dumusu Edia Maye.

0: buku ti ase
1: agora no modo boy
0: ah o re fi buku da sa ku ani mo ka o ka obi ani mo

0: ne sɛ sɛ kɛ wetimi ate so ne sɛ nipa na ɔba sɛ ɔba bɛ investment ana sɛ ɔba ɔyɛ investor no ne sika bɛ hwɛ wo sɛ ɔhu sika yɛ bɛ gye free ne hɔ ana sɛ asɛ mɛsi ba bɛ hwɛ ade a sɛ ne tourism nti na ɔba ɔno so sika ne wo sɛ ɛyɛ yɛ hu sika yɛ bɛ gye ɛnkɔ ba sɛ investors ɛne tourism fo ni na bɛ tie sika ba akɔ ne sika no so sa wo soro sa na me ana mɛ sɛ me bɛ hwɛ ade na me bɛ hwɛ ade yi ne ne sika me bɛ tie sɛ na me ba bɛ hwɛ ade no ɛyɛ sika yɛ bro me so a ɛne sɛ me mɔ ɛno ɛna wo kyerɛ sɛ ɛhu bɛ hia sɛ aban bɛ that's not say no way hwehwe mu na ne say obehyehye bibia na ohu say sky ya ji emu adu enu ntie ntso 4.4 na no ana wo kire say say ko ba ne say be bua papa penuti wo sre say ne nei aso ye hwe Ghana ye ne amamfoforo so nsem so be ministry of foreign affairs no afi won ka won we ministry of tourism culture and creative arts wo mon ka mon tuma e ma no no mon tna say na sika no mon tna say review structure ni ni na omo hwehwe say ha ye ni say be bua ha ye ni say be bua e be ma nipa ko matimi adwo mo e be ma nipa dodo na atimi e from man ma be pia mu e wo man Ghana mu so oba as investor ana say wo ba say ne oba shade ni ni na ebe boa ama tourism industry na wo Ghana no yetimi ahyemu ekenam enu nti na wo srese yume dia nipa no oba Ghana ababedi no enu na wo se yegina ne di charge nipa no enye se ne etwa boa de two mo de mo bibia na ne se etwa 100 cedi a ene mu ni na aye 100 cedi enu sa no wo kyerese emwa e wo se yehwe dwuma dia nipa ne babedi e wo man Ghana mu ne ahwe ho boa ye de bebo no se ne beye nei so bi pese obehwe ade ne obehwe Ghana ne mapepe wo ha ane ama fefe wo ha na ne yekobɔ ne bo ohuhu frisi se o we ne aboa da ho obi atu a nipa no hu ya me anam se beba menya ma eno no wasai na chi na no ko ba ne sa na se tourism industry no kwa ene e ko fo menu se wo sra ban e ministry of foreign affairs no e na afi so ministry of tourism culture and creative arts se hu be hia se sa electronic visa system yi ya beta se ni ahwehwe mu ye pa ni atimi ahwehwe bo ni ye na atimi aboa obi a se ne wo ba abada be invest wo Ghana mu ana se de wo ba abahwe Ghana ya de pa ni na be boa na wo kire se wo man kasa no ene o ma ye kra papa penunti nei se ministry of foreign affairs ba ana se ministry of tourism culture and creative arts ba e chere se Ghana Tourism Federation momra metna se ne ene montwetwe nkomo fi se nsem ye fa mo ho na mo fa madwen chere emra o mani ba ji papa penunti nei wo ma ye krado etna se e twen se ne ene aban no ana se ne ene oso ye hwe Ghana ene amafoforo ho nsem so e na afa so ministry of tourism culture and creative arts no ebe frɛ wo mo ye Ghana Tourism Federation se ne momra ne ne mo e na munim de akɔ e na munim de ba mo na tourism mo da no e wo man Ghana mu e ne momra na mo meti ye mbusa busa mo nsem ni ehwe se kwae befa so a yebeti mi asiesie e ma de ye di mo mo kire se omo oma ye credo papa papa na afi so ma bia oma pro e de atwo de twen obi bia obeba se ne onyo mbetna se atwehwe nkomo ni etimi aboa ama eve se etimi afa ne ntuma pefra na afi so etimi ahye tourism mukina e wo man Ghana mu
1: anapa no nsia ka se e o plan b 104.5 fm so e na wasugusu a wutie ye ntua so e wo ensem fufuro mu na na Ghana ban edi atu dwa ye o kire se ehu abehia pa se de ya ye dua o ye mamu ha nche locally produced rice no of si tumi hwe na ye do mu suko na fi tumi dua mo dodo no am e wo ye mamu ha na fe ye tumi di me ye ho to ye sensu di bi kura no ekopie mu obi man so ama no ne ne ye sika putu eku o man futu o mfa ye mpuntu nyuma ani ade no ti ehu hia ye pa se o man Ghana yankasa ye de eye jeno edi gu akwa munti aban no be introduce new import quota policy ye no no ni na na se e ba ba hwe mmu nian mo ane ade a ye dua o ye mmu harm no e betumi ahye moden na etumi dua ni ye na etumi aboa ma etumi nya na dodo mu na so afo hwe eye nuane ne ekwayo nsam so onumyam fo Eric Opoku ena di san seminar to jam abiro ko pie mu West African Rice Investment Round Table jumedi ebi eba so nuna da ewa nkrempumpuni mantemu na peni iku pia siya ode sansemi etu jwa na nensemu nino chile se oshe sa policy nua ebe buwa yipa na mahu kwain ama ubibia nua ne onye oye dia oye emu ehu ejuma wome emu hanamunum ebe da reche sa nipano netumi abuwa ma wetumi ayeni yi netumi abuwa entise bia Ghana Mistos ye ya ye wa hei se omamba African rice na ye dua ye ni mse ye Ghana dia efi hei ya enunti and then a bit to me up one year one year produce Ghana Mist

learn from your mistakes. Learn from your mistakes. Ano paya di asiye je je ne nzo mudo pa. Wase. Ya futu ne nkwanje nse mana nini o. Wase dan. Yen sua bibi. Emfem free yamfun suo mu.